0: na marang amal tenung amretin ta cicit na rarandar ul ma dal kondurin marike ara dia ngol mai oi oi ra ara ko koro ton dio mala cicit na marka perwala.
1: Live music on Triple J.